djuma febi du bebi na usu na wo apete wo ba ko ha na wo ba ko ha esun we suban esun kojo suban esun ya suban esun manse suban esun fe suban bi ni mo ja ni papa mo ja obi wa ni papa shit

0: Sympa FM. Hey, Jama. A Sympa FM. Yachaja. Na si ekosi no si ne komo chiru. Enu ne da ho yi tse ya dwure ne de nafra a se ne a otwi okada no moto ne ti. Video ne ne da ho yi. Video no we enye kontompo na mitwa. Ene da ho yi. Se se enipa no ne yede ntuma kru no hu. Ntuma no po e de ayi calendar bia na se ayi. Edu bi ne yede adwure no a yede adfita nana ba. Nana ma ho.
1: Ya papa.
0: What you saying?
1: Ya
0: hu ye arabo fu hu ye
1: arabo boni bi ani
0: hawa arabo fu enana video e he wukro mo ne free
1: pa cho
2: jima fe
0: wa so na odin se mi tu dwa ya boy
1: pa cho
0: nana wukro mo minim ho minim a wasa be besi akropon na wukro mo asem na dia wo kan asem na kasa dia he o video so yi ne ye ka hu no ka kire yen
1: yo nana ne se ani se Papa bi amen ne wo na ne dan jans na se na o se ofru so de ade bi akota se be a izoni nyungu ni so di ofru na na e chi ni wura dan ni ndi e ma jans ni twitwa no rough no de ba e kuro kase bi e fro mu mu ni ya se gonva ngo kuro mu na se okoda na ade acha wa piskako ade acha na wawu o wi afe de ya ofre mu toki ase kwa nenye ofre o ase kwa nenye ndi ya ya gense ya dini besi moto so ya fa sa plan so ni ye ye bre ni beto camp wa ampacho ye si no
0: adana wenu a wo kase wo fre moto kina wo se kwa ne nye wo fre wo ya wo se kwa ne nye no bu krom ho no masem no kwa no ho asem nti a ye kan ama aba ne sei no we de di kan ni abadi
1: yo atosu mi enu
2: jema fe
1: atosu mi enu ba ko ba ma panyu no so sa ne si ye en si ye ya ya ya nya ka bi an va na go o fe driver ni bi o so ma kwa ne nye ndi ndi no so wu yi ma ye sunday moto fa ne ba ha sa
0: e ti de ye hwese si ye ya wo ka so pani o ko hwe ne chance of free bobo fa ma wa wi no da be ne si ye
1: ah o ye se nga o di I won't say en chance ne ti ye wa yi bi ade so so wa hu No fruit, Dan say, or the cost of seven zonita, and you let Kino ever see from. Now, there's any kind of rough from the Bassano, or about Kumia Zinka, on Twasun Hospital. Nothing else than Adiatia. Adiatia, Papa, no, who has anyone?
0: Nana Labello, who ye, Labem, President,
1: one mention.
0: It's a semi sea, Bushum in Tabu Mukromo. Na ana ba ku papa opanin ba ku de anu so awoka o si we na to so bi enu anu so si da ben
1: anu so de po o ya we ya si na ya me kan ba se wan ya so ni de se kwan wa pa na nye yesu abre
0: mu aka sa mu ye den tu kwan obi yare mu de ne kwa yare sabia mu ko di dwan mu ni ade a
1: ya kan ni pa mu wa fam ne apen bo de a masa ye nga kura nga se se mi a mu wa fam obi na nga me kan sa ma mu tie Nanga mu two motor and I'm two car baby. A bra you won't go on the account room. Yes, you have beggar and say, oh, yeah, my
2: mum.
1: Ah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
0: Nana, we no obi baby sa se bia ebi a di track and sin bi ebi a hane kakra bi near the nako. Musem oni pa mo de ni si moto susena moto chire ni body otwi moto na tia. Odi ne kokwan sin be sen do hwire ba ko, do hwire mi enu. Ana se bia
1: one now akwa da bo kakra papa. Ye fa ni nyendi, jisu otu bo asin kakra nga, undi mi jo America.
0: Na
1: moto ba ko sin ba ko ti na tia okita funu no.
0: Oh no, I dey watch moto no. E funu se na ti no ba ko suti. No ba ko suti funu na ti. E wo moto no so.
1: Ha o kika funu no.
0: Na e bi ka no ho am suti moto fufura so ana so omomia. Omo nipa.
1: Se na je moto ni aka ni na di ka na. Omo su di achi amode ni gatanga ba ku.
0: E to pani. E to pani ya ye hwe no ino na mo de ni ko mo kira na se mo kosie no.
1: Ye de ni ba kroma be sie no.
0: Mo de ni firi mo kira ba kroma be sie.
1: O ka se o pe mo kira ko ni se bi asanko. Emuche.
0: Ah. Nana, o mi mi samu kwane hawo. Sese aba ni sende ye hu de mu fa bu pa.
1: Mo.
0: na mu kwan no so no sane ye betu maka ho asama ye ye wo na betu maka ho asama kire ye
1: kwane die papa meka die me kanka ho asama die betin kwane die nyanyanya yon se adie ne die wo hu she is believe senka wa mo di manya be hu a anya se meka ne fon so akire wo na ga mo mo bi sha mia mo pese mi je me ba na ge nyina da fa kwan no so no mo hu ne ko
0: oso oso what what na kro mo fie sane ye
1: number
0: 79
1: number.
0: Ebe si ne ekwano ye mu su mamuda.
1: Ah, ne ti aseche. Fri aboya ba se ko pisi ade papa da gini. Na ye ngura singi singi ni de wura ho dia. Aseche dia ye no ni se koko.
0: Ba.
1: Aya bra ho se mo papa. Ni jam pese mo se mo baba me nchia mo. Mo go mani na bia na mo kan ni su ayede.
0: Mo osu otutu ese na mo kwane tie.
1: Ani e bobo putin ya fa pingo bi kwa ni adina to tractor wa ya tractor e fa pingo
0: ah tractor
1: me catch your papa
0: na tractor dem rika bende to apinfo akwa bo so abodi ni tu
1: ka bia ndimi ma kazi ndimi ngo ohu eh fence kunkumi kwa zo o fane ndimi ngo ya tractor na ya fa papa
0: mu ya dena mutu kwan
1: aje je se unandia ba krom no be nyaka ana bidum fo bia di moto ya na okuku asisu abe yu ato anza watu awa control so
0: eh anu ade
1: ya chemo ndi mu ma ba na so ndi wa se ye da teche ye mi ade su mu so ka ho sa ko ya me kan nyan ne kro so light ye fa ne light o ka koko pa so de ni ya ne papa ye fa ne kwa so ye da su mu
0: o de kwia mu ye koko no to ncha adwuma titire ben o hobio suku wo ho ah, teacher, 40.
1: Oh, yeah, 79. A bunny pension overseas. Pavilion be my end. Your home. I look up on send us. You see on the side, is you.
0: Eddie, my name is Abbey Midubesi. Never when I'm no. Much it's a boy, Nippon or Chio can who be Tinatino. A cocoa droop a pepper, and maybe I to meet you every as well. Come, I'm a frunuto at of him.
1: Aye. Oh, where did I know anybody mistake? Be anybody not? Where can I go far from you?
0: Ah, more experience. Or can that ride beyond there? Or three of you?
1: Pastor, na ya sila noja. I didn't get now so boy.
0: Abraham, tell your Timothy to isui.
1: Aye.
0: And there's one way more. Your friends.
1: Yeah.
0: Oh no, yeah. Or three of you? Oh.
1: Eh, Papa can accrue. Abraham, the funu kweli pagua. Answer tell ni papa ben no. Ona ma ho chie kwa mo ndi.
0: Ro chi o kada no obi ti na chi no. E kokodru pepepe na bi a etimi twehwe